Awurade ane me hwefo. Hwere nhia me. Oma me da adidi bia a eho nwura eye from. Uja me ko ensu a eho edwo ho. Ojojo me kra odemefa akwan trene so ni dinti. Sempo minam owo su kabi bonum a minsuro boni biara ifi se ni mina ewo ho abani opoma na echichire mere otume puno matamfo enim odi engo efo mitrim ikruwa ye mabuso ampara ye ni adoye enko ena ibidi machi min kwane nyina na metsina ewadi fi da.

FM 94.7. Jumedia yatudi se otini nimpa iba imo din. Eye no ma bibri. Odun fo no atom yen. Mobro ho fo no wahu ye mbobo. Ochesu nyankopon no ache ama aso yen so. Na odie aka akrate asefo ho a shrani anu nyamo etutum ne kanfo ne kabia enka ni din dada good morning Menstru. Wunni Erade Namua. Menstru. Yenni Erade Enenam. Enti Yensru. Ose Menkuma. Modi wonsu enkunim. Fisenia otimumuno. Sosine niya uwo yuasi imo. Oyenu kofo. Unisha mo. Enti yenine mwa yensuro. Aya mensuro. Mensuro. Yeni erwade namui. Yensuro. Aya mensuro. Fisi utumia diyenye na aye. Na niye wo ye no eno na wo ka na niye wo ka no eno e na wo ye oye kwansi afam nyame onu no sha ejina na wo ka ebam menstru aya menstru niye wo fam niye wate niye e koso Menstru, if you say every day, any udima for any ubua for, enti menstru. Yemo wacho, emo wache, emo wakwa ba biwa asempa FM 94.7. Wojume dia yatu din se oti ni nimpa iwa imu otain. Eyenu oma bibri. Brande bi adiechi ukwada 2 a.m. to 4 a.m. Kwede bi adie chin ya wada 2 a.m. to 4 a.m. Ya wada bi answa adie chin efia da 2 a.m. to 4 a.m. Ena jumedie e baso. Eru adia dom. Enensu so wadi nkwani ya wadi ache ye. Eru adia dom. Entina ye chiasi. Yedi osoru ye. Efri akuma mu eba adumu ahiwananim yedi aseda eshani na pro kesi mu na yedi ayeya bana banwa so tipacho bebia obia uni nyumu itu a wotu bi wo aseda kwa so se uni moton so a o ma oni so. Na wada Ewadi nyankopon ase. Waka che Ewadi se eya dumo. Eye Ewadi wadum. Ana maye da su ti ase. Enti se me da su mi ti ase a. Na se eya dumo ne ne nyama hon de a. Ewadi un chena dum ni fri. Eti mi di ase de nyina maw. Maw ni su ne de Ewadi ase. Maw ni su ne de Ewadi ase. Se ye ti ase na ye Awurade atom. Fi se oye oba time pa. Abebre se nyina mu. Otai nyina mu. Amanie nyina mu. Ahunhie nyina mu. Se ye ti ase a na ye Awurade atom. Ni otamfo ne sise ye. Di otamfo ne susu ye. Wo boye di kantam din sese ye koda ye sori
Nansu Euradiatum. Euradiatum. Euradiatum. Maunisu baby ubiya. Fa asidama adum rano.

0: ye kuma ewo akumu akodie mu su ne wo yi ye jina akumu empire boy mo pato ka se wo yesu kristo di mo
1: wo yesu kristo di mo
0: ene anadwi ene anopaye ewade sam sa me ye ne se ye kuma ewo akumu wadi mba bubo amanamai wadi mba say ahinie wadi mba bubo ahinie wadi mba say amanamai entye nete yi o erate ababoni biara otanfu biyeguo ewo mimama abrabom ewo mimama abrabom ewo minananu abrabom se mimami niso ewo mpai bomwa se ye bie ya no ebo mpai ya se ababoni no ewo yesu di mo ene me say no ababoni bia watafu bie guo se yesu nsumo anahu nemo mimama abrabom mimama abrabom minananu abrabom ene wo yesu di mo ene me say no ene me say no ene me say no and let me sign up. Be on the bone pipe. Be on the bone pipe. Be on the bone pipe.

says rest. A tinin in piba emo ten. A yen woman be brave. Pacho Casami to us here. Ewa Yesu Kristo dima. And yama wo ten. And yami to me. Ewa de home nebe ye. Ebusia mi demo. Ebusia yaumi atum. Me papa busiema. Me mami busiema. Me ira busiema. Aba poni biara. Otafu biya dria. Ewa busia no mo. E mema abra poma. E ma abra poma. E nuwe yesu dima. E newe yesu dima. Mi tuwa siye. E fi ma abra poma. Mi tuwa siye. E fi mi mama abra poma. Mi tuwa siye. Efri mi mama abra bom, mi tuwa siya. Efri mi nana nwa abra bom, mi tuwa siya. Efri mi ni minu ya no, eni yema, eni yasifo, abra boma, ababoni ibia. Ene mi tuwa siya, ene mi tuwa siya, ene mi tuwa siya, ene mi tuwa siya. Ababoni ya, eye yadie, ababoni ya, eye ahunchire, ababoni ya, eye obreguo. Ababonia, eye eka. Ababonia, eye diaboni. Ababonia, eye bonini. Ababonia, eye nkwobesi. Ababoni bia. O mami abusuam, emba abra boma. O papa abusuam, meba abra boma. O yira abusuam, meba abra boma. Emba abra boma. Ewo Yesu dima. In the name of Jesus Christ.

mpae ye koso na ya bo mpae o si eye o tanfu bi na wa ye sa but o kama me Matthew chapter 13 verse 28 Matthew chapter 13 verse 28

ke juma no e koso na ke juma no e tumpon na ke niema e koyie na ka sumdue wo ho na ka uwo den na fe e ye den e na hunu ne hunu yi e na woti ne e woti yi e your town fi bi na waye sa na akuafo no enko abisa ni se enti yenko ni yenko tutu ngabo ni no ana o si da bi na se ni nyina bo mo nyina edu twa bra ye betwa yuo no de egu apata so ne ngura bo ni ni ye du oja be hye ye betwa ja tum ene o bom paye se ngura bo ni bia abo ni fo na dua is subai boni bia ene ye boni bia abrabo boni bia adi boni bia boni fo na dua ene wo bom paye everybody jantom se wo odwumam se wo awodiem se wo sikasemo se wo mama abrabom se wo nuanu mo

0: ye bon pa di ama wona enware ye esu jefo bi ti se ama born again mo ti se nyame akwa mo ti se osofo mo so ye sujani. Okay
1: na won so e
0: yenru me die ne so ye bon pa di ama esu jefo se urade nyankopo nya esu jefo adom
1: amen
0: na ye sa bon pa di ama awarefo awade na ye bisi basa se awurade mrem. So okay, Genesis chapter 2 verse number 18 the Bible say eni kwan se obere man ko atena onipa oni se won ko awotena ehu hia se obenya ho kafo hwe ara ka jose sujade enye ya age awurade nyankopon ka ho o se I will make a helper suitable for him may your saso boafo nanso eba ne sai ena baba wa wodo awurade Usu awurade unyanya kunu eba ne sai ne bema unya basabasa na so unya yire unya ofempade kan awurade asama me
2: wasi ne awurade nyankopon ka sai
0: na awurade nyankopon ka sai
2: enye so nipa nko
0: eni kwan so nipa nko betena
2: eno ti meye ne seso boafo
0: ani to nipa meye o seso boafo ama ka sai awurade boa me
2: awurade boa me
0: ye me seso boafo ama me
2: be
0: bia me boafo wo aye me mfempade hye awurade Obi dia da prison. Obi dia da yaresabia. Obi dia enya ke aba